0: yan nga si Ma'am Tanaw Kotaw DJ, kadi ano pa saan sumusunod iti, Maria Juhan, Rokia Abdullah, Josie Mindong, kapi ba siya nga si Ma'am Tanaw Kotaw DJ, om tayo sa nantabinay, tamahod magkikinangod, 8 ko sa imbahan iti, Saba VFM, V Good, tabi pibasan, Kotaw Wadan, kadi Josie Mindong. Iba mo na lifon? Bah, kinangot ako isay iti. Hello, hello, hello. Kopi vos yan.
1: Kopi vos yan, dia mulia di.
0: Oh, miyaga na gini dia mulia ka. Ano ba ang do?
1: Wasi, migyari at tanawang misaw na ikot, gini nga mati mulia di.
0: Oh, hobi, padibuhan di ka susuwab po. Na ikot, gini nga dibuhan.
1: Oh, miya binay, magyanot.
0: Oh, bo, susuwab sa paminaman na kayin pa, kuy, ano iti? Katinga ubagya buhan ng nai kat na gininga. Dadi isa yung kapan mo ka?
1: Ay so yung kapan ko susubay ti. Kumado dai dia. Sabi ang video pagkanakan mo, sabi ang video su di pengkalaja dai no na kapi mo sian tanaw ko tahula.
0: Ba, iko bian di ho kotahuadan.
1: Oh, may gano po. Ano, hi daw na ko ng ho ho no. Nai kat gininga, di ba no?
0: Oh daddy.
1: Ay di din.
0: Oh no.
1: Dala ko hiwai
0: ano
1: poni e hosau di magim di na daw
0: oh i piloling
1: oh boy na ko sa may kot gini mo
0: daw kaya tadaw ko onam
1: ngan ko
0: na buli buli ka basa ko
1: isosok niya na po di kivatin puno
0: oh jade oh inka oh buli abuli ngam kot pa intunod poni zan ko idi
1: ba
0: hosau gadi mulia ka.
1: Ha?
0: Hazo pagay hazo di. Ako di na.
1: Oo, no.
0: I hazo di magyum di na di. May ya? Hazo aluay na.
1: May asya pa na maso.
0: Ba, okay mulya ka katawadan.
1: Santa daw la. Azu ko na ko sa dia.
0: Oh, jade ba ba ba. Okay ba?
1: Okay.
0: Dina ka na katawadan. Oh. Mulia ka, tapi naik ko ngabi bah, isai bago menelepon na iti, kibapa timpo dari kopi posian, kumadi diaw Maggie ngandaw Jojo diti mi Kelin maza dari TikTok Ben, lajami kopi posian Ben, kopi posian dong sebab hai, nao nakatanod diaw id TikTok, iya, pasti po dibay na, kan ya. Bah inko na nunabal hansana pa si tamay mo i gumoy ti TikTok mikatikot jadi po hamusok wago Florida Kinajil kopi basan ni diaw hansan kaud na posikano hidas tamay mo tabi tadaw kotahu diti tabi basan kumadiaw kumadi Florence Boy Joel Helen Yong Justin Gabriel Doris Asing Joseph Batilu Marius Marudin Ingan Satur Lucia Bibi Elis Lim Adila, Emilia, Dinis Nicholas Yang, Santa mungagi di awa IDT pasan ko, no balizu han sana idas umay mo, tiang muso to, pembahutan diti. Dan amat po toko, pimpasi, o day gya, asudu, ginabo sangyan, obo siti, namot po, do pimpasi. Pimabasan ko madi zutoy, sanan ko dan DJ Den, kadi Florita Kinajil. Dadi, tapi naik ko ngabi, nabay no jam ko bahu, vahuminit dong subabit pagunta ko isok pa pamahaban kya taimon ko isay datiti kapi po siya ni diaw
2: kapi sanangan na dong subam
0: kapi sanangan na giday dia Petrus
2: na
0: basi oh basi kya sayong kapano Petrus
2: may pa pasan ni nambangot dan sangin nang subam may na
0: ba
2: sundong patun yala aw kapi kita na kapi mawas kapi baras na man na palita ingaran na eh gisam jetem pengamong na ngayon iden
0: point to note na ka sa Petrus kapi
2: sinangan na kao
0: katalo
2: may nalay kaya ka na din
0: ba din na ka na Petrus nama ka bay na nama ka bay na
2: iso tamunan imumay na
0: tambunan okay ba din na ka na
2: okay
0: Petrus mantad tamunan ba tapunay ko ngabi izyaw nawi paganakan ku kah kinongo mai mai Rafael Bonaventure Mosios Omi Olga

0: Ano ba yung jam ko no? Jam ko vahu apa dem ono minit dong o suvabit pagunta ko kiva potimpu miyam pa irgo day da babazan niti tapi nai tutulus tay mo ko isay do it telepon niti da babay no? Kopi po siya ni diaw tapi nai. Hello, hello. O apo pintong da? Ba, kinaman bago kya. Masa do it WhatsApp niti. Kopi po siya ni diaw Joseph Potilu do dong o suvabit tadaw ko tahu. Ako nati aait nga biyangan niti kyo so tapinay tambahot ikotutun niyaw makikinaw tangohi nga bidet ko sa himbaan niti miyampay na pastor no kansanan no nga hidas nga bitamay mo kotaw dan DJ kadi pasan niti kotaw dan DJ den tu nakamus no pasan ko patatapon paginabo kanumay di DJ den mantadago Joseph Potilu bak to dan Joseph. Iti sumusut Johanna Miadin Pibosya ni dia Johanna Kumadi Bridget Samuel Juliet Salibun Priska Primus Evelyn Nine Ellis Primus Kololina Lojungin Ingkuh ko no Uno balia zu Hansanzo da Ohidas ko Ngada ngavi Abalakatan tako na dada minamangun Day nombo tako na po Kyo Kadi Manta dego Johanna Miadin Manta simpudu papar Kotodan DJ ka Tawino i Florence Boyjol kopi mo siyan Florence Boyjol kotabian tada ko tahu kumadiaw DJ magkano sa kasipatan si Mason pahit kumadiaw DJ ang kaminano ko toho dan duva aka ko tambahot ko Florita Kinajil Helen Young Dolores Asing Alice Lim Dennis Yang Lucidoyo magmu pada siyo Audi Avi manaip ngavingan nga mana pada mentan E gisam Z pengampai na sa bebi tambahut di kotunda go pason ku kopi po siyan tadaw kotawan sana basi kinuposikan niyang pay kidum tomis tamay mo ikoy dasan tapi basan ku masang ngevian kotodan DJ den kadi Florence Boyjol kinawa to kauti pemahaman masa telepon kopi po siyan di tapi nai
1: kopi po siyan di dia oi DJ den
0: oh
1: may na nagkita na kasama di ako na mimbo.
0: Oy, topot pa ito no, Nuabal no, Bridget Samuel.
1: Amusang kuhi das, ayo hakod.
0: Adoy, kya, ba, pagatan na po na mangusap kya.
1: Yeah.
0: Dadi, paing ko po.
1: Pag-upo kumahadi ako, may pag-anak kano.
0: Katawadan.
1: Mga vidigiray no, sanay das tumoy mo.
0: Aha.
1: Kumanagi na pag-anakan ko sandi, ang sanay das, tamay mo, kumaratang bahut ko, sa pinay ko, nagkigi samzit, pinampay ko nung aming ng pason, ang sanay das, takaw tamay mo, sabi, bibasan kumadyo, so, ino, katuhadan, Bridget.
0: Katuhadan, Bridget, din ako na. Ala kahibay di kinovangan no bago ay Bridget ngan san pengo ngabi kyo bah tapi naik ngabi Elden isosikwat oh hit bago pikinavan dito ka kinotoko

Tapi na ko na may no jam ko bahu tahu nga padam si jam minute dong sa pabit pagunta ko. Ano pamalanan na tadaw may no? Tapi na ay nabaw pakazan. May kaday, may tamu. Tamu dong ko ngon tadaw may no? Na mozo do ko zvan tavan, pengko dati. Tadaw may no ko nabaw padam si jam buhan niti ko tu. Nabaw patadaw humang tako dahil buhan kapavago. Timpo tumahib au pimanan kada tuhun son bos-bos. Dito ko sandi nga ko bos nagi. Au pimanan kani tapi nai. Nakatahib na di pintangan taon. Duwangay budwang padam unam. Mapain ko po. Ko suvan tavan tadaw may no. Dongo suva binsa sadap. Dongo sadap. Pi piyo kinesan na umasam. Yan pa'y kivating gaud. Sabi na id ko kampungan do doktay ko habus ka kadazan toy ko punong sakit nga kibadi tapi na ditinom na lifon basi ako zumantaban da iti in punong tisan ko tanobon au oizo tapi na tadi mempay gontop hinasu duwang padam tahu darja celsius da itasibo takabas tahong padam apat darja celsius hasu itamay mo kya. Tadi pengko po pala no tawawasi pamanan tika babasan no da tadaw bay no. Nubo na ihan kiba mamutusakot. May daw asaman bahman haid. Dami sa sodap kada gya pagun sinidang. Ano yan? Tamangan kay dasan. May daw tamay mo daw hidas. Mabasi pamamasih kamay di. Bah, tapi naik kongayu poti musanku memohis dia zu itibay naman tadi Jack Mojikon, tomu donggongon.

sanggino mo tondo isyao na po in hobby kadi Roger M. Faustin. Nabilay ko nga bitin po tumahibaw o piw manan. Dahil kayong pusan tako na diti. Boss tadabay no. Dadi no, may kada tongus sundong au kita nga tumoy mo poposagin. Dadi no, biaga diho tadaw. Biaga diho binabang. Sunung da au oi gitan nga tumoy mo do papanabaw. Dobi no, dadi no, da tambahot ditauhin.

Ay mo, Lloyd Kinabo. Oh, daddy. Mapibosyan nung sumab, ingkano, boss, Santo Vino. Napamupusan, tiko sa imbaan, boss, kadazando, tarao, bay no, tapinay. Hansan, hozo nga bilino, koniku, nakohis, ginabo niya zu. Santo, di boss, di nakohombusku, na, nakohis, nagi, nga nung aw nga, ampuno, zau no. Amungkang zo nagi, miyaga niya zu. Ay sa di pa yung tunod, ay sa di pa yung tapon. Ano itawasi, mantad minamangon. Ano iaw awasi, mantad katubangan. Katawadan tapi na ida sa kadung niya zu, balakat na sima. Montok, sa biyabi makikinongaw. Dahil namo na po, dahil pumagunan di Tito Vino. Dandi no. Isa, ahazo, kumay da, paingandad tamay mo da, kay katan di Tuhan toko, dahil pumagunan da, kumain do po. Dandi no, kinangaw toko. Dahil nakapangabi na namot, pimabasan.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Saga siaga betina ani sagondam na 20 kampat tane ko na sagondam 25 ay sagondam 35 minit akan pasod na salat waktu magharib makawasan kekitu makakawasan kawasan anu dalo waktu na amole kalasan Nurul Rajiman anusul selepas ia lalajasni makahalkaan.

ka sila sa ito data kalipat tawanan matto ata. Jadi patrus tawanan ongka batinani sa 164 po kapitu. Misan do kita mainga-mainga paglahatan ta matto ata. Iyan na kalangan si Adisi data kalipat ta intom ta to nganong.

0: na nalipon bang rakiming kapanganan transaksi kun. Maka tigaw ako tojo.
1: Eh, amkali, kosan no?
0: Okay niyo. Indanganan nila ko.
1: Pahay ko kulot. Pinuakan nga ko turing ko ngali aho pasukuan to suang na tubo na buwakan.
0: Inimansan ko niyo, Ming. Topot to po ngay.
1: Ang tuporaho no bang nilirin?
0: Ah, nakita kilora numbura kaon ko no. Ama no numbura kat kredit ko to.
1: Eh, kulot pahay ko. Bang, ikakita klalero maklumat na kambuakin no rin.
0: Oh, jadi mo? Alatan mo kulanti ah.
1: Tinakan mo na kimaklumat mo liris silo.
0: Kapio, ka, makara ko numbura kaon kulik ako. Manalipon nila liya sa gulik ko no.
1: Nonsoy na yak kulot. Sino pa yung doon nalipon rin na kita kramaklumat na kaon bang mo no? Taliponan mo telepon no BNM Teleling sa 3008-8465. Kapamilya ralaman web no bank negara Malaysia ra www.bnm.gov.my. Paik kaloy kalaraw, putatun mea kahayam. Aswa nga hihiyang kuray no to. Sino-sino ti kakal nilo ang ambi. Nakala pratangguang nusin no hiyano, utang kat kredit no hiyano, sino case record no hiyano, eh, nansalinot yak.
0: Oh, yaw kan?

Rondo nga saat yak kasangkayan mo yun? Limo nga jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siyo, abuli akasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abuli apasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatira lompor no siyo into rawayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no siyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siyo. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan awurok ang ibit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang ibit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.

0: tepat ng salinit ka na ipungunan takaw, sanganwan makalilian takaw midagura, paring kwanangan, ray londo masalok mangindangan li takaw.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
6: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: At anak po na raguno, rondo ayuk kuwaya na no yugin niyo, paring kwanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayuk, indaguno, paring kwanangan nam.

Assalamualaikum mamtabi Malaysia Madani. Baina kinangada kayo iti habar-habar idna kayanan palamusan ko i Abdul Rope bin Walimin. Kapagulo na pangatulo dat habar-habar. Kapagira da nasil pumalian para isabad apatot pamusarahan. KPM pinatumbaya dapat titikon ng bilyon ringgit montok kabaruan sikul nakalaid. Habar pempano. Kapagiradan gatang pamilid asil para isabah kumad seringgit lima na pagtusin sang kilo. Kapitanod miyampay ginamo dit aramit mananang paray ranahon edo sa Semenanjung Malaysia. Untuk panahakwa barasan kumad RTM it mentirid pamutanaman pangisadaan ng pamurunan takanan Sabah Dato Jemawi Jafar Minabaras. Hal dilid na kunan itsuang sesid kaampayan mangulod miyampay tayin sanan agin sid pisampuruan ng pagun dit kahampit itsuang pamurunan paray. Suway kay ila kiharap ipiradahal dit kigunad adangon Kementerian Pamutanaman om Kajaminan Takanan mantak papatantod mananong paray ranahon isaba kanod kasukupan om incentive dit miagal miyampay dit mananong paray in Semenanjung. Wakan na panga subsidy 50 ringgit mantak karajad mga matparay om pangulodan gatang pamili asil pamalid asil paray subsidi wagas tapurak na kayanan am nagid subsidi diesel dit kasudang kapiradan id bagian incentive subsidi am gatang asil paray kigunad mantak papatantod mananom paray ranahon id Sabah katilambos kisunduan tagirat isralang papaburo rana ranahon dela insan-insan ko hupagun papaingkas kapalabusan incentive subsidi om renta belanjad sandiri SSL dit labida kawas in tempo rumikot. Damat dila bisa kadungan tegirat idit pialatan ko pisa na magensid kaparintahan pagun ang pisang peruan kiguna tilambusan papagirat ang mantak papatantod kaburuan ed kaganaan pamutanaman pangisadaan pamagampian ang agrota kanan Sabah anon papapanaw miyampay labid kiwaya lalabinar gumatinimungan mararabuat idlabos kakadayan. Dato Jemawi Jafar Minabaras, karalanan dila akan ko mantak papimbulay pisaguluanan id pialatan agensi nga mantak papatantod tikit-tikit bagian sa piganap-ganap tumanod kabalan am kasusukupan dit kahara. Iyaw na po nga Minabaras dilad, sera na po nga itababayan pisuahan miyampay ko pisan am agensid kay PKM ing Sabah id kota Kinabalu. Asil mantad sesi kampayan mangulod dila, tayinsanan ko pisan ang agensi isribad mafi ang Kementerian Pamutanaman ang Kajaminan Takanan Pisampuruan nakakon papagirat pisakadungan may tayinsanan kasukupan kabalon ang pasaliti agunad pempano dit murarabuat ngawi mangingin sada mamamagampid tayam ang magigian ngawi idlabos kakadayan. Asil pamutanaman ang pangingsadaan dit pinalabos it mamagunad pangilaan karait suwang nutrien nga milanagid po ito doon kumad makmal dit kahampit mantak makyayang

Babayan ka po rin manan katingaligan ni Sikol tilambusan papatangkap kaampay na id pasarili da bopot. Kigunailad montok manahak kapintalangan tawal kumasus Mikol karayat karatan ang kabalingkangan sosial. Laguan Polis Watas Bopot, Superintendent Champion Pew Minabaras, karalanan dilag kigunah montok magalay tinimungan tangamulak kaampay na id kantakan kasalaan mamagunah dada karatan ang kapragatan dit au alidas. Yaw na po nga minaburas nila kuman RTM, sira na po nga pinapahimagan ababayan of salamat in SK Clias Baru Bofot. Itaritan po nagi nila sinunodan daw o tulong ginamuan dat au papatahak dit kadmisin juruwang automatic taken account bank kuman bagian suway mantak magalay audutan. Malahing tinaam tapa nga kigunah nagid magantong tanganak dila may daud ay bayatan id nununopod kaparagatan au lidas. Lima tulon na sindwalan, miyampay duwa at na sindwalan tawagat, idi sa kantakan kaligaganan talon-alon, kapampay duwa karita, idaralan sulaman, tuwaran, minsusuwab dit bayna. Yala na pangato alungkusay na sukod ang duwa konduan, tumanod langkod kapapanahan karajad ka opisan bomba, ang manampas si Malaysia Sabah, siyang puro mantad BBP tuwaran, kumina id kayanan kinantakan sira na karamit pamalahawan tarawaraw dit pikikirah jam kelima apadam siam kasuaban. Sira na karikatid kayanan kinantakan tinimungan bomba pinapalabos ta insanan dit nakahompit et nagansip isuang karita pagulod pinatahak kuma tinimungan pungubatan. Ta insanan diala dot na sindwalan miyampay duwa kusay na karuput na sindwalan tawagat damot songulun kanduan na tipuh langan.

0: Ya, tapi ini kau bina jam ke apa di seminit dah tertuang nak kesuang tak kena jam ke dua di titel jam yang tilembus keselimbahan beras dah terdusun ke ya. Amegal dit kau bahasa nanti kau kasari mana kita dah ke teluh apa bayan papalambus pasan mayan pemelahawan adiham kumah dikayuh hitarahian papalambus pasan mila kau menelipau ni dikonti dah timpuh ditik ya. Nga pagulo da ramitan ko iti pamalhawan dat kapagulo tutuwang da bayan na mangusi ka wako di kumadi kayo tin sanay hit na kamong daga dahi tiid live Facebook sa Babi FM apon si kao di Tao Fat Xiao Robert Berto ako nagalingan ni Julius Wong Wong Maria Juhan Ami Paul Eric kapsanangan dat tutuwang kumadi Paul Eric. Ako nagyalihuan ni Koyok Men manta di Tambunan. Kapsinangan tatuang DJ kadao penrongaw di ti radio Sapo Rasam iti Tambunan na bayan na di ti kadao. Maramita ko pa iti pamalahawan na kapagulok ya. Hello? Hello, kapsinangan tatuang sa iti.
1: Hello, kapsinangan tatuang nagbibika DJ taswaw.
0: Yubog.
1: Nakapagulo ko ba na, DJ?
0: Nakapagulo ko ba na? Kaya ba yung kurahin na tamparuli, nakarasan ba na?
1: Au. At nagadaw-gadaw, ba na, alaso.
0: Riminasam ka kada hilad ko ba na, hilad tambunan, kadikuyok men. Sa pautang mo darasam ka ka?
1: Nutairi, ni miganti-ganti, but pamagunan gitin rumah sambeje.
0: Ini lagi kya?
1: Waro lumiud, waro magadaw.
0: Haro nuridi kemayan dat musim salji.
1: Ere no.
0: Ba, may kabiya palambus sa pasan no?
1: Okay, ponsikaw. Kapagulo ko ma, pwede ka, miyampay tango kaluarga no. Alansan dat ang ali das ta ko da nga wit ko insanan sumuli ako panda datang nga pasan-pasan na tong kombalutan ya sarod mamasan dogo kapagulo kuma itapinay ko yun nagi kayok men sinsan giner nagi pitros itampulan janiupin janilinog yasip ilungkim itumas nagi isabin nagi idansi Mariagom Adila Eros Ilad Ed Sugod nagi Bagang Sagi Manika Garawok nagi Yagang Ilad Itampulan Ilad Itampulan nagi Ngawi

0: kulog tampung baita kandinga ulan sana ko tengali dasli aku la tagal pemretan ko ngaran dat tutunan aku ngadau di tambalut-tambalut ku ngawi dat ikatutundaga isa dote ka isa mok isa ina panda itambalut ku makikinungaw di radio tamu ku aray tangaran nga da ko nakapia kakaus tau no ang aray tangaran ni kayo to raytan ko na pangaran ni kayo mantado em karikata jet ang nakampay na ngayon itong ngaran ni kayo eh ako naglihuan ni Adul Malik nalihuan ko na da show pasan ko kumadi kayo ikamalutan ko nga rin kapasanangan at ititatuang at tadaw katalo o masanang dakadapan to ko din o di sanang katungagan na swab ano na patugwangan to ko Mali, das takaw dangaw. Iririna, DJ, ponsikaw.
1: Naka po.
0: Oo, amok yun yung kudad sinding daharan na po.
1: Mga na preta kayo.
0: It, kapi boras ako kapi kita, kaya sari, italis siya. Sari, ako ka, na to, ako da sa rawangaran.
1: Ba, balang ko mag-iunti, tino.
0: Okay, ponsikaw, tagumo.
1: Naka po.
0: Okay.
1: Ya, bersikap kemari ubah mantan di bantai tempat ulih nak pagulo dat memelahau dah itu dikonti itu tuang bayna. Tapi ni kau isa pak kawagut pemelahuan dat manko siwata dat memeramit pagulo mungkin ngau tak kau pot sinding pemilih seginawa. Harana memelahau mai kau minta kia. Halo, kepsenangan tetuang.
2: Halo, kapsinanan tatu ang kumali Adi Jayate.
1: Ato kami tampulan ba't
2: eh? Yes, saya po, iyo ho, kumali
1: Mantad, kapa, tamparulik ya?
2: Tumina mo, ada ko nakapiyad, bininto daw ba yan, siya daw, kumali no nga. Mantad, kasi mamasan din. Amal ta na masan siyang kumali ah. Nakalumbur dua ako ba yan?
1: Okay ah. Awal di kapiyad, dap kaya?
2: Awal ako muna siya na pwede di doon na hon matating malahing
1: meri na gina pengkurad aw nakarasambay na kaya
2: oo oh, minagalaw itibay na yan pa ma asinga tamo na tanaw itibay na
1: ba ba ba may kapiya palang gusto pasan na
2: ba ba ba ako pagulo pa kung nga pa di ano siya manalat at tatuang katadaw katalo yung pengen pagkanakan no masan ako pa kaysan eh ako balutante ko kompinain ko di lang kampung nga orang tabulod di labi-labi ka pa yung ganakan si ka kura-kura na tama na kang tinay ka nag-iing kam sa tour may manay ka dahilan kampung nga tao tabulod nagi itong kambulutan na siya nagali Abdul Malik isabin ikaliyo na may Janilo na tadi ala ako na di orang may maliagom dat mamasan ala sa harap ko na sa mga sarap na may malayagam nito yung nag-i-alila may bagang sagi may Marius Marudim o si Cody pasan na dito kaswab ni Marius Marudim may nag-i Luciata TBB may Rose at Sugod may Sinsan Jimera Johor Baru may agang nagkayo madang lagi koyok men kung si kong hindi pasan na dito no di koyok men lagi Petrus Paulus Janiupin Landinga Gibbon Yubuk kung si kong hindi pasan na dito no Wog lagi Manika Hagarok at Talibong sa pwede idansi pamasan na kumadansi lagi Tomas Asip Ilongkin Sintom Jalina Imajakong Mojuna ikaw mo rin pamat kung si ko nakapiro ba ahead majutin na sila tamparuli dito no ito ko eh balanjay tamad ako siya makan kung si ko nakapiyade kasanangan lula di tampinay madutin nag-i Catherine Gimbat nag-i Idayod Sandow

0: Ya, tapi ni kau bina jam ke apa dua nak apa minit tertuang keguli kagu dia tidak babayan apa pulang bus pasen mayat pemelahawan. Pagulu datman ku remita iti pemelahawan dat semua suhut kagu harapasan tak kita ku pinata di Marius Murudim dah iti penguminan dat Facebook. Kepesenangan dat tertuang terau ketaluk kumata insanan tambalut mengikin ngawung awid Sabah BFM. Amin kurun habar dah kayu dat tuang diti kadau isang it ngaran iseng ngaran ngawid mantad gisem e gisem z kadau langsan datang lidas ngawid tain sanan ama senang kadapan miampai berakat mantad isawat mensiko DJ kadau apa siko nai kuma di Marius Murudim tu nakasiwat de pinahata de pasen de hitid pengominan dat Facebook ya. Halo, kam senangan tetuang isete.
1: Oh, pisanangan tetuang ni katempina yokuti Petrus tembunan.
0: Petrus, mantari tembunan. Rumina sam dah ini, ya Petrus?
1: Atok, sapu asam minenda.
0: Bayi nong apa nanti do?
1: Apa nanti do? Kehapan lah sam at, okey lagi apa?
0: Atau okey, mantari jam kenunu po?
1: Nanti ni pukul 8 lebih.
0: Pukul 8 lebih ya?
1: Oh.
0: Marwai pun bagian
1: lah. Amin lah.
0: Open apa open apa nui dalam?
1: Tok apa nun malah dalam sila panna.
0: Tapi tu ruhai bukan nungka sapu terasa mem ruhai tu panu ya.
1: Ilinar.
0: Amin gadit terang orang awak nasiliwan.
1: Amin gadit terang awak nasiliwan ini dia unit bilik ini. Nuli awak amir orang awak nasiwang nasiliwan bising kelani rasa min lah.
0: Enggak terang orang awak tu ni tembel lagi ya.
1: Oh, rasam ko darun
0: rasam di tasapau darun ngambil apa darun kedegai hilaranau
1: oh isoi mendalin retan apa
0: isoi berkaitan diri ya
1: ini nari
0: ba mai kapi apa pesapasan no
1: semuanya pepasan mani tapi naik tempulan ino nok atau lanan agni tapi naik tempulan sar masan nega kemana gini yumut kalau anak yang pasal ini pasan yumut ini deh kemana gini Abdul Malik Miliagom nacendakan Miros dan pinampang nagi yagang Joseph Patino Thomas Ritman nopo ingaran ejam jatam penyamung nengai yang nanti tetuang mena harap-harap dan ngawas-wasin na kadapan kon tetuang mena tolin nopna umadengi tapi neng unulin kampung inabong pinampang umadi Nicholas Quintin Pasusam umadi John Quintin ni Radius sada mengait tapi neng unulin kampung inabong pinampang kapsenangan tatuang mayalam apa yang ni uni cinding ni mangai uni Petrus onggo gagal sakat tetamu kas binai
0: gagal sakat tetamu kia
1: petakan mai tambalut nan inang tatuang mayalam ini nak binai
0: apa sih kau kemari kain nak apa
1: mana apa
0: Ya, tapi ni kau masih kau kumadi Petrus mantah di tambunan nak apa melahau dari tidak konti tatuang dah terbaik nak ya. Tapi ni kau siapa di kayu hat rehian dan papa lembus pasan maya di tidak pemelahuan demit kamu yang dat kihara hara kredit ya. Mila kau menelpon dat tim politi isa pe kawagu hat pemelahuan dat manku siwata dat memeramit ya. Kada kau kayu kumayam kada kau nagi kereta mai kita tapi ni kau. Harana memelahau milap kilap nelet. Bina bang tanda ada tahar memulahau kia reminta ko. Halo, kesenangan tetuang sete.
2: Oh, kesenangan dia tetuang ai video pe.
0: Atu kami saya ke pete
2: de. I Thomas dia kan bela.
0: Oh, itu Thomas. Matar ke gahin nang gede Thomas?
2: Oh, itu. Kawasan Kalipuk.
0: Nanu habar no.
2: Pantas nang bodai. Ya, buat dina apa kopi ya, senaman kesihatan kuda pun. Kalau walau nak kuntian kau ni apa ide?
0: Atau kau nak kopi nakan no?
2: nangakalok kung tinanak na kasaw na palagi mga turi.
0: Tinanak na kasaw. Kaya kuro mula na ito, karultiyan. Karultiyan.
2: Aso sa long na, di ba?
0: Nasalano kanto na magansok?
2: Tinanak ko na magya. Iri. Tinanak pa. Tanak ko sa inan.
0: Ngayon matugya, tanak ko it. Kinaluluan dit. Nuri di?
2: Eh, sapa di ba kayo lalat? Binalik ba hilag pa sa aram? Ano mga karing-karing? Ano ara dia tong araw-araw eh di mato.
0: Ba, may kapi pa lang sa pasan no.
2: Lupam eh ikapan da to aswao ko pia dinom. May pait pasan ko la tanga. Itanga kalaminan kam da ko ko pia boras. Sa nangan lat panamulito ana taw haray dati ara sama-sama iti kikiti
0: rinagi
2: asano pa na ko agi dit tadi sa pupo ko lo suok di ta led datang balut ko di pakarja ko di suok di buko di jimes talagan kaminan ko na di tama na di jimes iti isa niya tamaman ko na di dad so kitina dilad commended masaru ya kampung dilad di di masaru so itang balut ko nga di pakaraja ko po daw tama na eh imadom langkaw lebih nga lakang kampung nga lakang ya kumidi meluran ijin ni sandang dadan suan kalupid Wala gi dahil warang sila para yung kaya ba ako talupin pasan ko di lang awit natin nung kamarangaw no, na arahap ako lahat ang lidalidas ay sa na harapan nga lahat ang lidalidas lang awit may kambalot ko nung di karadya ko ay pangawilan na pangawilan tinaparong hindi tayo dito nga kabun na koko ba't eh ilad yung kawasan nyo sa barang-barang ilad pamol ibanang banang libin ilad itikuwa murok ranaw ang nakura na di telepono di banang to amo na di ano teleponan ang ikaw amo ko na di saan man nalipon ilan sana ko lang di talililas ko sabihin lagi lag pindara now inumbur di sabihin lalo ko di gulo nga pinsalipunan ko nga araw mati di nakasalang numbur dito aw ano may sidik naghihilag kundasang ako na sidik ako na di malahaklat kasarahan itampulan naghihilag kapadila kaminan ko na ginod si Bontay Tampaluri ano minagamari ka ng aran ko parang ako na yagti may lungkim na ginawin na tuwaran din na Iriyo, Ipulis may siya may ni Daniyo yun natambalot kong awin na na pasan ko dila kapisa na nga sa lapon talaw ko talo pati salam sanangal na din ay datuwang harap-harap lang di dasi din na bala paharapan pa ko nga wite bigi tumaw na pa di tali dasi na pala
0: hindi nagi
2: ang kakala kakali DJ
0: basi ka kumadi kaki ya
2: bagayin na po
0: iya basi ka kumadi to pinita ko to nakapumalaho dahi tidi konti tatuwang nabay na kia mundarang takapun nakawagod taro hay may tako pa lihisa datang datalinga lihisa tako ginawa tako miyampay di titisinding pinikiano di Thomas sinding manta di ay pinikiano di Petrus manta di tambunan kaya sinding manta di Petrus nagi Petrus Ongo miniagal sakot tatamo ginawa tako

Pakinawala ka sa rin, kasalimbahan Bros Rizon, kasalimbahan di karanghalo, sinisinindit ako sa nang, sinisinindit kolhis.kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Rizon, sabah.

0: Papapanaw po natudan pa yung upat iso kasalaan. Manta di lot, aduhan ko dot papapanaw po natudan pa yung upat. Mayt aw ko antokon kompon bobos akas 2,000 ringgit. Teko dandag gisam 500,000 ringgit. Teko jilan 5 taon. Teko gedua 2 dila. Pusana kaya nan pasaralita ko, kada papapanaw po natudan pa yung upat. Pasanditid mantag ko pisan kaya nan pasarilid pagun sabah.
1: Ginungo na kasarit kasalimbahan prosesyon kasalimbahan di karanhanos

0: Kinumulo ka sarili, kasalimahan Bros Luzon, kasalimahan di karanhan o sinisinindit o sanang, sinisinindit all his dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimahan Bros Luzon, Sabah
1: VFM. Pinangilangan ko di kayo hat, kamailaan, take at kawiyan natawan na idalaman web rasmi dat kopisan meteorology Malaysia dat taraw suab taribulan dat katalo na pad tulan katuro 2002 na pad manam panang na pad kesuaban nga ay sarasam panang sasadapan madibot miwaya ganit id pipira kayanan ang panang tatuwang rumasam id pipira kayanan tapinikaw id pasarilih da pagunsa ba kinagumuan kayanan madibot miwaya ganit id pipira kayanan adiham kumari kayo hit harap tangyan da suab elan takaw da mamalan nunung karajak kesudang iti tempo-tempo da madrasam diti apa yang kurang pengalasan da tinggalik da kakasari asan ng kapapanahan da no napa karaja man takaw tagwang da iti kapasyan diti kaya mabtabi niko makinang otakaw sinding da katilambos pamilihis da ginawa tatuwang da tabay na sa PBFM asan ng kapiyak.

0: Ines, ngayon ko ba suwang ito mo, tikarita kya? Aka mato araraw.
1: Baham abule ba, no nga sa tumagkarita nga, kapung kita matidang aralan. Hello?
0: Eh, Nes, kada po nalipun? Tutupay po na talipun no ba? Nung langadan nga, kon ka mo nalipun, masukod mo nga na tumagkarita.
1: Oo, tege ya.
0: Oo.
1: Ito abule.
0: Abule, mamaguna talipun masad mo nga na tumaw. Ako kita lot ko pailan na pa yung sakot. Basawan bagya. Kaligagan mo nalipun masad mo nga na tumaw. Sigaw kam, lumapot na nga, palis-palis. Haram mo ti kinantakan. Adanda mo ti nung manalipun, ti manigo pa hitis-tisan tumaw. Sairad mo nang datumaw, mustid patayan at injin na karita.
1: Eh, kaligagan pamati.
2: Tonuda na ko turan, masa istesin tumaw, muntok magalayid kaligagana.

0: Ay, alilimar ko ito po ang bacara buku.
1: Apanday ko rako na ito alilimar ang bacara buku to.
0: Nataliban ko no kwa, Rhino to zaman IT. Kawin um alumat, yu yak rapopor no kalindu no longon to nga. So, tutorokon yak. Ha, aun o yuman mo, aho, ayam-ayam nulun, rahuang ukuno. Ayamon kalalian aring hota ka po no amsino. Aho po nam apasya kasuko yo nga.
1: Kapyo nga hinosolor, tapi ang bacara buku tu aso ang yakinon soyong no. Ulo ko na sungkait pahalungan da kapihahan numato tu. Kanga onsay aboy hilong raskrin tu. Lai ngaliha uko, rabah uli. Pay no acara min matoko. Lai raino. Aduh, napasi ko no solor na ungga. Rabah uli. Alimar ko po ngaliha ang bacara buku tu.
0: Aar, yun tu. Kono ko pensyara. Ang kiat yang ngaryun. Ahilong au kapiyo-piyoki oko tu alilimar ang bacara buku. Sa tapot no, au tu bahu yakinuli inoy pahilong ra papakitanan ra buku.
1: Ih, oko tu. Ang kabuk inaliran mo am? O pahulang bacaam?

0: Bebosan na may, mungo ko.
1: May zabada pa kiw sa apliti asang.
0: Oh, nako ako. Ano tapi manan no?
1: Ingka na iti. May haing na di. Agumungo na di tampaluhan.
0: Bah, koto doon ko siya o bo.
1: At ay, avasi tanak ti.
0: Sikap do ausapan, sikap do kohi.
1: Mindas o nagi na kulita, baditi nga. Tao, nakwa, nadibay na to. Ay, so, pada tumahid. Siyo, manusa di ausong.
0: Aw, iba may. Nagiwago, ay so kaladya ako bay no.
1: Duoy gya, katuhada na song. Abalakatan ka na day sabat.
0: Ika, nagiday diaw. Ba, ano no, tumakay kulita ako.
1: Na song.
0: Ano no, tumudoy.
2: Abintuhong ang matahod. Kagiginawa ni Tarasi. Patanamot ako no, matatimpunan na paganak.

Hi, is David Chow. Tomoy mo toko, dokotogubang, dokozubokinizunon, di ogumutuhun, hobi no, itkop sangyabi, di mo kitoy na, dotuhun ginumuan. Niagadoid hamin pong usapan, beng, upispos, patatadan bas potoy, om susubay po. It kinizunon di no, omo kito na di may gontop umulan, dotuhun di mo kitoy na. Aw oizuvan tuhuni awsong po kadansan, miaga potoy, dotondu di mo kontizan, tina toy tama kong kibit tanak di onini po. Okay, you. Tuhun mo hoing toy iyo tuwa manta dotoko. Sabagi tuhun mo gigizon, doy pogunditi, pantango toko izi ho. Onway kasibatan, papuguhu di ho, do mo kitoy na. Toy ko papasabuhi di ho, do mi ikaw doy ti konu, namot minda dohovon di mononoy na. Sobo no, abasi kumado bakon, tinganan po ingandat diaw. So pipa pantang toko no, kumado tiso om tiso. Kapasaban iti, matakusimban bos kadazan, noikot binasi.

0: Kumazan, iyong suaw tumoy.
1: Kasi ko siya nunong suha puma sa Vito Pinay, tayo tambaho sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong suha biti. Kasi ko siya nunong katawadan.
3: Tanto na daw ako, his na ginabo, katpanak na pumuandaman ta basi ko. So, siya nunong suha, DJ, lagi makikinaw na sa Sabavi FM.
4: DJ Suga, hello, hi.
3: Ang ganda lagi, may pera kiti, darong suha biti, dahil panakan ko sa uta daw ko sa
5: suha. Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pakinungaw no, kasahimban boss kadazan, dot tikid ta daw kyo.
6: Pinoy Kot Binasi, osuaw tumoy mo.

Dikib hang kapana kovasian. Kobasan memanau gakod kapana kovasian togumu kumako hinasan tinan. Mintamong binagatinan o manakaday popogingoh tinan. Mungingkuang opusok pumusaman om kopay buhay topyumanan do hobi ohikang om ohidas. Popohidas tundu-undu, mungingkuang gontob kolesterol om menguhan kopohuzungan za. Mungingkuang ontok toluo omisomu om papawakas tonsitinan. Mamanaw opon ngay buhang sangadaw niyaganogi onom titik himo kilometer. Kopopotun tahungatus bahungopot kalori om kopoingkuang onom ngopodom 4 gram hunok day tinan. Mamanaw sa hinay so minit niyaganogi atus hang. Mamanaw gakon niyapay kalalahan opay tunod kopoingkabas binasi kohinasan.

0: miyaga ko'y katutun so diyaw. Eh, lumungso no? Ginazo din o big no?
1: Eh, isyaw pa ma. Mugad so habos pagun. Kiva ka lang dyan dumadi model ka.
0: Indam ma ko na kyo. Ada din model sa pamagunan.
1: Kiva tambahot ikababago na ganyan tutunan ko yung internet. Daw pinapain tutun ka lang dyan ho, om ka daw. Mindad isi dodoy ho.
0: Nga, agung mo na ginagaw nga vitano dito eh.
1: Aw boh, itiabeg ko ito nini. Ihiabeg tagazo na po nga modeling agent. Ido iti, minanu daga mo gavit. Kadaw, gaw mo tok dago. Nonuan zo vago daw usin himo ngay bulinggit.
0: Ay, tapot mo. Natungong ko na dati dito. Dodi zon ko na mo gavit dada, tay kalday dada kamay di.
2: Pingat-ingat do odong. Pingat-ingat miampai kapalokuan mana kontungan tagumuit internet. Kada doodung kisom adadi mogogovit dadah toy kaladay dadah. Pason diti mantad kumuntilian habus pogun.

Ya, kapi pasyan, nung sebab kumaday, dia zutup na ikong avio, mga kapi pasyan, daw mo kinungo, ko ditik sa imbang, dat ako, daw nga sebab, tadaw ko, apat ko, tahu nga po, ditibuhan ko tu, lubang ay wudubang pramonom, dari yung ko na, hansanda basi, kinapasikan, kinatungagan, daw nga sebab diti, hansanda daw, ano na po, tapapa na zanda tako po, ang pusta raw, bay no, nga, tamay mon pa na, daw ko pupunsi ko, daw, ginawa na tako, dari tapin ikong avio, tumiyang pusta ko, mohi, si ginawa, tempo diti gisamay ko jam ko nam tuhong pod minute dong subab inom ba ay kata tempo na kangan yo so balay pagun dari kanong mohis da ginavom kinong hosaw gompizondo sa gigisom kadi Edward Tundoy kasayimban boss kada sa naikot winasi oswaw tamay mo.

Daring ko po, Hansando, ano no pa da, o nitin, nangangazan do tako, nga tamoy mo ano pa da, da pongsiko, kapapongsiko da ginavo do tako. Dadi ba yung kinangot ako na hazo, man dadi Sofia Benjamin, at tavan ohidang aw asadapan.

0: Doi, ikut don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikut don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ate. Ate oi. Ate. Dain ako daming, no?
3: Oh, naiti sa dobit, ti.
2: Oh, yun naiti ko pa sa dito. Nah, iti a plastic pin mo hapot hay na takanon. Mantad ko patamon. Mogo, tinapatakon ko diyaw.
3: Aso dong, nakoso. No, vyan sa nagida plastic dito.
2: Uy, ang bumuli, tinapopong ano dito. Ano iti? Dumpit? Bakol to manini. Ang maging nga nga bitinodono. Mag-isusurvive ang gubotik daw. Aba, ako nakoso. Kapasasa magkano isa. Na, ang gingo iti ah.
3: Kadaan mo, ino. Diyasong, ino. Pabahison daw itbadi.
2: Kadapay ho, ziyasong.
3: Nakito na daw, ino. Nakoy ko tayo dito damin nung mimang ko, tudukan ko siya muna do dino to ohan bo.
2: Oh, muso na balajal. Tuntu ko, kon ko mega diawati.
3: Ko ulan. Kada ko bo dino.
2: Ba. Mahi ka to, makituduk sa diaw bo. Kada ko dong mati, asikap may dahumuing.
3: Ish!
4: Sabi ko nga, pinakungoto ko, hozo, manta di masensyus mak majayang om di Ben. Hozo, pinampatan di ho di Ben Givinu, pangkis kihoy. Dari aw na hay dom, ikot na timpo, nakangaan di ozo, balad po gun, na ikot jam, ko anong tungopod minit, adong suvab. Dari namat din o, hansan daw pa yung tunda. Ko anong kinangodo, balad po gun, ikakambus ko di jam, ko anong tungopod minit, adong suvab kya. O matumbazan so, gumuna kita pinay nga, itindahan no nati, timpo niti, mugad pakalaja. Dari kapiwasian kumada di ozo, hansan do, avasi o pinanaw, ay sa kabahingkangan id tindahanon. Dadi makano momohis bago da ginavom kinungot ko da hoso mamutong gata kadi bolis chomilo hoso montok do tapi nay ngavi mamutong gata dadi kivano gido gatang gata kombus ko do tino kyo andado na padi hoso miho kano momohis da ginavom yan pa di ti hoso mamutong gata kadi bolis chomilo.

0: Kapivosian Tabi Malaysia Madani. Kinungo di sa Tiabal, mantad Sabah VFM, pambuson ko, Zoe Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhuna po nga tuhudabal. Popisamo asil pumuhipay Sabah kasudong onuan panimbangan. KPM pinapahantoy 4.6 billion ringgit monto katundan sikul tongo sisian. Abal poin panu. Popisamo gatang pumuhi asil pay Sabah kuma sa ringgit himong podsin sa kilogram. Misamo miyampay gontob i piumunon do mabubuvat id sa Mananjung Malaysia. Pinabos kuma do RTM. Minabos si Montili pamutanaman panginsada ng pamunan takanon Sabah Datu Jamawi Jafar ahaliho i napiangasan do pangan kagampitan paguhudan miyampay tainsanan agent pisampuvan ang pagun ikagampit miyampay patihambus id pamunan pay. Suway diho kivapipi ahal ikiguno timbangon do kamuntilian pamutanaman om kajaminan takanon muntok mangiho do mabubuvat Sabah kapamyumon kauhanan om incentive limibaga do mabubuvat id sa Mananjung. Avokon diho subsidy himongopod linggit muntok tapanansan mga motpay om nagi popisamo gatang pamuhi asil pay. Subsidy vagas tapuwa kinisanon om nagi subsidy diesel di misudong. Kopyagahan mantad ahal incentive, subsidy om gatang asil pay. Oponsol muntok mong ihokoso do mabuvat Sabah katihombus kisunduvan manunda do anaw. Anamot manakaday do pogun papayngkavas kapahubusan vagas om gontob kaganapan sondi SSL di hobi kinavas itimpuh dumonto. Namot diho pisakudungan tagyot idpihatan do kopisan om agent kapalintan pogun om nagipisampuvan kiguno do tihambusan pontodon. Muntak mangiho kozo do katundan kaganan pumuta naman panginsadan pumutazaman om agro takanon saba anu do papanaon id kalalahan no hobi kivaza hobi no kuma do tuhun mabubuvat om habus kakadazan. Minabol si Datu Jamawi Jafar, panginsamakan diho okon ko montok papain buhay piyohian idpihatan da agent sa bahik dino, mongiho patitikid bogisan do tamoy mo painggonop mozo kabahan om komatan di Kiva. Nabos si Noiti di kahapa sa babasan manong kiyumo miyampay do kopisan om agent KPKM Inch Sabah id Kota Kinabalu. Asil pangan ko gumpit poguhudan diho sa viavi ko pisan ng agent itsibo do mafi om nagi kamuntilian pumuta naman om kajaminan takanon pisampuvan katumboso do mamantod pisakadungan moy do nunu nopo kohanan kabahan om komatan anu gunon paimpanu do mamumutanom mangingin sada mamumutazam om tuhun magigison habus kakadazan. Produk pangimpaw asil pamuta naman tay panginsadan di mamaguno panaisukan tanog nutrient nga kavasa papatod id makmal panginsamok mantok konuan kapay maganan tahog do carbohydrate sukrosa om nutrient do suvay paguhuy do pabahison. Kamuntilian pambalajalan KPM pinapahantoy do kapobian 4.6 billion ringgit montok papanjul project katundan mahik do sikul tongosisian id Saba. Project di idsuang timpu 4 taon mantadi duvangay bu duvang pram taho diho id sibo paghudan do kapalintan Madani. Minabosi kumoduva montili pambalajalan Wong Kahuo ginumu diho sa bogisan tagaso mantatoy sanan 6.6 billion ringgit ipinahantoy montok timpu opod taon mantad po di duvangaybu opodom onom. Kadisido mantadi ko duvangaybu duvang parang tahu gisambay no ginumu balanja project di pinahantoy na po nga 4.6 billion ringgit. Kivado project ipoinsuang ning kokoton kahing pupun kapanundan ning kokoton maso tundaon om kiva di napongo. Nabos di sila iti montok sumimba tulizo pinauang i Senator Datu Pung Jinze kakamoy pinggisaman do kapalintan montok manguhan ahal sikul tungasisyan id Sabah. Aw no sivatan o panginaman magohimu himangatus opod liter petrol. Kapas iso mutubut tinan id kalaja panoy hiyan pinapanaw did kavaygan dohungan bavang mangkalinaw besar di Songkoniab. Minabo si patunod Maritime Zone Sandakan, Captain Maritime Suhairi Hussain, matubot na kamoy ginusa do likapas na ihan do itkazuzuvo kosivavo do tinimungan papabakas kwasa id panayhian op sa jatra, op tiyagapati om op tiris apatitik aiso. Pahingkuwa po sa unguhun kusay kikatumbazan tekong minaganuhang tuminaw id adat paguhuy minagidu sondi id kinesanon lisan dat minamaduan do matubot om sinakay. Id pinamolisan na somo opodamtu galon jerikin kiswang kuang hobi himangatus opod liter petrol om nagi iso engine pokoviton apat ngopod winakas kuda. Gatang tayin sana nagamu sinomo do opodam duvongay bu himangatus linggit. Kes di Jose Sukon tumanut akta patamangan konwan sa ibu sa mangatus ano mga pramiso om inekman lolokiton om nogi dermaga Sabah duvongay bu duvo.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal na panitinga sa muhimbo mantad Sabah VFM kasahimban Bos Kadasan. Pati humbusan pahabon o ababasan kapip yung manan ko muhiganid sikul kampay na itpasol sa hibofat. Gigunoy ho muntok man na kointahangan kahing pupun kumada sa sumikul kukamoy kayman kasaan om kabahingkangan sosyal. Minabo si Muhingon Pulis Uvang Bofat, Superintendent Champin Pew, panginsamakan di ho kiguno muntok po po'y vado tinimungan tangamuhok kagampit idkhasanan mamuguno dada kayman kahasanan om kapagatan aw ohidas. Nabo si Sidoiti Kumina do RTM, kapas pinapay magon ababasan ops salamat id SK Klias Baru Bofat. Idkabuon panogi di ho, pinapasaw isido do tuhun ginumuan moy do aw papata kad misin juruwang automatic toy account bank kumabogisan suvay mantok umivad kasaan mamuguno mantok kapagatan mamadung toy manipu. Tina tama nga kiguno no gido mongintong panong kiambat do tanak ngavi moy do koy vad katabong idnununopo tapanasan di awohidas. Himo tuhun na sinduahan, miyampay duvo mantadi ho nadahan na sinduahan, id kinohiganan papagompit duvo pad sakazan idlahan sulaman tuaran di Minsusubab Konyab. Izi ho na po nga tahu kakusazan na sukod om duvo konduan. Tumano do hongkod katainan kalaja kopisan bomba o mananampas si Malaysia Sabah, si Zampu mantad BBP tuaran, pinatod id kinesunon kinantakan, kapas no katoy mo hoho tababo ikuang hobi jam ko himo opodom sisam min susubab. Unto ko ikot id kinesunon, minaganuhang o tinimungan bomba pinapahabos tayin sanan di nopitan, inansip id suang kulita, paguhuwi pinata kuminado tinimungan kapungusapan. Tayin sanan di nopitan na kataguvang kinasinduahan miyampay duvo kusay na sunod na dahan na sinduahan namot na sanguhun konduan na tipu hongon. Sinusut inopitan do pinato din hamin pungusapan tuaran minamuguno padsakazan EMRS, JBPM, Ambulance KKM monta konduan pungusapan kotihumbusan. Kalajari ho na pupusan pa yung panu di jam ko onom apat ngopod adong suvab. Kapalintan Sabah pinapatonda incentive usin mitunoy opod ngay bulinggit kuma patitikid moninintogu pagun ikahantoy do middle amas id spot Malaysia sukma koduvong panamduvo id Selangor ontok Wuhan kavahumikot. Minabuha si Montili Katundan Kamuhakan, Kabuon Spot om Economy Creative, Datu Nizam Abu Bakar Titingan, Kahantoy da Middle Piyok om Luzang na po nga tasa sondi, Katay mo incentive tahu ngaybu om duvo ngaybu linggit. Ahansa ni sino daw pangunsob diho kano manak titanog motivasi kuma daw pisol o moninintogo montok manong kibay id spot na kamoy. Contingent sabah mamagampot apat ngopod middle amas id spot sukma ikanjul ontoko paramhimo gisom koduvong paramapat Wuhan kavahu. Dimpoton diho katahib do likod tavasi ko sa do pagun sa ginumu tahong apadang tahu amas ontok pangan duvangay buk apadang vahu id perap. No katoy mo o Sabah FC do panuang titundun apat lisong linggit manta do emas 3 samantan sendirian berhad. Montok tumoguvang do Liga Super timpu duvangay bu duvang apadang anom duvangay bu duvang apadang tu maza memorandum pilotian MOU itinandan tuntu id Kota Kinabalu. Minabunga si President Koisan Mimbul Pogun Sabah Safa datu awang kadintang ditundun id kavokosinan paimpanu diho manakaday kalaja katainan do kolob kampay na mamauang vinasi komatan panonduhi do mamamain om kosivaton kabuon. Tumano disido sa kadung do kaganan swasta sa bagi manonundun om tambahut strategic kiguno montok mangiho do katihumbusan om nagi katundan do Sabah FC id timpu tanau. Namot diho minabo si panikon emas Sri Samantan Sendirian Berhad Hafizal Mahmud napihi o Sabah FC tu mimbul painsamok id ginavo do tuhun ngabi Sabah om nadadimpon strategic montok do company na kamoy manginsamok do tuhun ginumuan. Bisakadazan nga papampay nogi dapangan dumot Sabah FC Clinic Mimbul om nogi manundun do Liga Ufang suway ko magukab kasivatan kuma pisakadungan timpu tanau id pihatan do duduvo bogisan. Id pumupusan kinongo suwago itituhu do abal. Popisa mo asil pumahipay Sabah kasudong onwan panimbangan. KPM pinapahantoy 4.6 bilyon linggit monto katundan sikul tango sisyan. Ingkakanay tiabal mantad Sabah VFM, inuho di Sharon Raymond mantad bogisan Brita Ehwal Semasa om binadahin di Luis Jalin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

0: nasi asuaw tamoy mo.
1: Yeah, pintanto na po. Tapos ko nga vi kasimbahan boss kada sa nekat vinasi. Aswaw to may mo. Kapivasyan ng sabab kumaday di su. Katawa dan to mamihi mo kinang oda kasimbahan. Dato ko dong sabab tadaw ko apat iti. Katahong nga po diti buhan ka to. Duwangay bu. Duwangay pa naman anam. Dari katawa dan. Miyan pay dago. Doi da kasimbahan dato ko iti. Tapos nga vi. Doi da Facebook da sabab FM. Doi TikTok da sabab FM. Masa do itia WhatsApp da sa Bobby FM nagi sundong po to da isop po hombus da pason tarabay na nga tamay mo na po ngovang da go da iti ida studio dadi tapday ko nga ving ko na pala handi sa mga kinangod kasi yung banda tako diti masa do RTM click po to masa do Estro Vahutu ISO konsikan nakaguhin na bago kasi yung banda tako da Estro Vahutu ISO kadahivay da popoy hang popoy ho da tapinay nga ving habi na ko sa mandadandad kyo do itiya ko sa imbanda to ko diti tamay mom kinango do Estro Vahutu ISO na nakaguhi na di bago o ko sa imbanda to ko diti maza diho baho mga kanong mohi sa ginabong apagunin na kinango pahay to ko itiya mohi sa ko na ginabong yan pahay hoso di Mac R. Sylvester sa nga no singo noon sundong pa imizo sa o kade Alicious Mojilis nga apagunin na kinango pahay to ko itiya.
2: Odoy, ikodon bago.
3: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Olwo tatahanan om au avasi tepi manan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tantologukan.
2: Wah, avasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
3: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan. Iklan ubat. Hurix,

Ya, tapi kong abi hoso no, lo toko di babae no di hoso tadi Johnny Adin is yao no. Nego vito ko the jam ko to some minute no di dong sebab dad pagun toko. Kakal bo toko mohi sa ginavo. Ay ko jam ko to toho ng pod minute dong sebab kong ko the hoso ng abi kababago. Inatay mo do iti RTM. Dadi ang audio so jam. Ay ko jam ko to toho ng pod minute dong sebab.

Yeah, paing ka. Na ikot binasi. Niti magkangat mo iup da soup da iho inanggongon. Isaiti. Oswald Supi. Ikot no doi danggongon. Kadi Oswald Supi. Baham tumne ko nga viyo. Mega dino bos ko di kahumbos ko. Gatang na gata. Ipino. Pino. Habos da ko tinanan pumunan gata saba. Montok tadaw baino. Tadaw ko apat katahong nga po aditibuhan ko tu duvang ibu duvang param onom dari gatang do puhut gata na po nga vaholinggit tu nga pa mapatsin sa kilogram puhut gata vaholinggit tu nga pa mapatsin sa kilogram gata kapinga ni aw na ub grade ko isa apat linggit onom nga pa tahusin sa kilogram grade ko isa gata kapinga ni aw na ub grade ko isa 4 linggit 6 nga padam tahusin sa kilogram grade ka duvo na po nga tahulinggit si sam nga padsin sa kilogram grade ka duvo tahulinggit si sam nga padsin sa kilogram kantalan grade ko isa 4 linggit 4 nga padam isa sin sa kilogram kantalan grade ko isa 4 linggit 4 nga padam isa sin sa kilogram grade kaduvo na po nga tahulinggit onom nga padom vahusin sa kilogram. Kantalan grade kaduvo tahulinggit onom nga padom vahusin sa kilogram. Sikalap na po nga salinggit tahusin sa kilogram. Sikalap salinggit tahusin sa kilogram. Dari hono o gatang nagatay pinahabos ako tinanan pamonan gata sa ba? Montok tadaw baino tadaw kapat katahunga po ditibuhan ka tu duvang ibu duvang padam onom dari kanamukinangaw kano rock and roll kadi Roger Leong.

0: 明日は会うと思います。キバホゾカババグヌAbal tawasi, montok di apagat, doit kaganan pumuhisan, iki hizab, papatod hozou isinupu sondi, kuma in RTM Sabah. Pemerintah Tundiozu, kalalahano ponohinasan, hozou mumomohis kinesunan Sabah, doiko, ioitan, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLEN. Kepenguhan Diozuiti, songian papatod hozou kawawagu, montok ponohinasan, hozou om ooiton, maza online. Kawasa ko papatod maza email kumain unit urusan rancangan dan rekam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino naik kavo MP3 om no konop yampai do ooiton paisasanan CD koin tahanan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om naki hasagan doit online nung kibano. Munta ko pa ihan di hobby pengonok kokomoy dos plats. Hasag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi carta lagu artis Sabah.
1: Ya, tapi kong avi naikon na timpo da kangan di zudo zo kapavagu in o taimo dagay kumada iti i RTM kyo. Dari katawadan kumada tapi na ngavi tamoy mo na po opulokis do manupu hozo kadazan. Kabi na kazo kumada sanguhon itamoy mo na po i naikot pinulokis do popo aniti manupu hozo kadazan o gumuno hozo kadazan daw da iti i RTM. Kabi mantan atus dari hono katawadan kumado tapinay diti itamay mo daw pulakis do mo aniti mo popo manupo do hozo kadazan ama ayhan Jesu isay tapinay din no do tino kano paan mo kinongo kano mo kinongo diti hozo ko paguhu do nga suvab di ogingo kadi alga sidion hozo diti nga vagu nagi do diti id RTM

Ya, tapi kau ngavi no tako hoso di Joseph Lodin, duvo hoso di Joseph Lodin di. Kapag hum aw mi ho gatangon, om sinusut do hoso di daw di iaitan do kada zo pajalo ka. Om kiba duvo po vago hoso di Joseph Lodin ongo dia zo dai timpuriti, timpu do kangan dia zo do hoso ngavi kavavago ino toy mo dai ti id RTM. Ay, tapi kung abi may raubat at timpo kano kinungot ako hoso kababago di Maria Kadaw yung itanda kano mo boss kadasan masutanon do hoso kababago di Lester Del Sabinus Mojikon yung itanda nung kasayimban boss kadasan ni Godwinasi Oswaw tamay mo.

Yata mereka nga bing kan ako so duvo ko so no nga urat ako di kapag humanta di Maria Kadaw kano mo boss kada san sinusud daw so di Lester Del Sabinus Mojikon nung Dabay na jam ko tu, himong pa rom 2 minute na di, dong sa vablad pagun to ko. Dari makapibas yan din, saan pa kumada di, so, dahil nung ko na po katandod, mo kinangod ako sa imbaan na to ba, in ko na pala handi, so, kinangod ako sa imbaan na to quality, mazad RTM click patoy, mazad radio, vaho tu, sisang mo pa rom 2, titik tu, ISO FM. Sisang mo pa rom 2, titik tu, FM. Atay ka, mazad Estro, vaho tu, ISO. Ah, nakuguhin na di, kasi imbaan na to ko, mazad Estro. O, mga kanun na di, ato pinay nga, mo kinangod, do kasi imbaan na to ko, diti. Inko na palahan, o gumulahan mo kinangod, do kasi imbaan na to ko, diti. Hansan, o his, o ginawa di, so, subay ko, mazad TikTok nga, kapasaan nagi, mo kinangod, do kasi imbaan na to ko, mazad Facebook nga, inka nagi, Facebook do, Sabav FM. Bah, isay, aw po na kasampu, dahil TikTok do, Sabav FM kada dito hivay yung mo dito TikTok Sabah VFM dali ako kita ko dito guy miti hambus dito id konti inkoy zikoy do manapanay dito id kasimba na to ko dito id konti maza dito TikTok do Sabah VFM bambay na mungkin ako do duvo pafago haso kafafago di Joseph Lodin kapag huwi ay tando siyaw no sutanon do Hozo daw, iyo itanda manuhok at timpu. Kasayin ban boss kada saan eh? Katwina si Oswald tamay mo.